0: etagwo John Mbugua etagwo John Mbugua tariki mirongo iri na mugwanja mweri wa gatano nayo thaa ikumi ndarora kuringana thaa yakwa ĩrĩa njega na ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja na mũtambanagu nĩ wa gũkena FM Rainbow Top nayo ceceni nĩ ya gũkena FM Rainbow Top nayo tabarĩra nĩ gũkena Express na niĩ ngagĩtwo Wangura wa Gĩthũi wona wenda ũnjĩte kĩmwana kĩa mũnene rĩu niĩ ndirĩ na ũru ndĩna thayũ raini ciakwa ciakwarania nawe nĩ ndahingũrĩra ciĩ ciothe ya mbere ndahingũrĩra nĩ ya WhatsApp number thĩinĩ wa gũkena FM Kenya nĩ ya Facebook gũkena FM Kenya ĩrĩa ĩna tiki ya blue nĩ kuga nĩ verified number 2 ĩrĩa ndahingũrĩra nĩ WhatsApp number ĩrĩa nĩ 0700 246928 ya gatatũ kũhingũrĩra nĩ ya kũhũrĩra thimũ thĩinĩ wa 0711046922 0711046922 maũndũ mothe makorwo me chonjo makorwo me nice na niĩ ndikĩrĩ na kaũru ngoro yakwa nĩ njega ngoro yakwa nĩ ĩna thayũ na niĩ ndikĩrĩ na kaũru na ngagĩkena nĩ tondũ nĩ ndĩramenya nĩ ũraririkana ũhoro wĩgiĩ gĩathĩ gitũ no ririkane njohi ya balozi ĩ metha igũrũ na angĩkwĩra ũhoro wĩgiĩ njohi ya balozi nĩ tondũ nĩ matumagarĩtie mũthe wa Friday nĩ matumagarĩtie mũthe wa Friday tũgĩthiĩ kũrĩa Quiv Sound Station Mwea tũgĩthiĩ kũrĩa Quiv Sound Station mwena wa Mwea mũthe wa Friday no ya tariki 29 kũu nĩkuo gũkena furahi dei tũgakorwo nĩ Friday nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩa rwĩmbo wega na nĩ ũkagĩa na kanya ga gũcemania na memerekia agũkena FM rwĩmbo to magĩtongorio nĩ mũndũ gĩtwo gĩkanda understanding mũndũ gĩtwo Bwana Francis mũndũ gĩtwo kano ga Kĩrĩnyaga mũndũ gĩtwo DJ Nan nĩgetha akorwo agĩgũtukanĩria rwĩmbo arabu ningĩ ũririkane special appearance nĩ mũini twendete mũno makĩria mũini njorua gwĩtwo Calligraph Jones nĩwe ũgakorwo kuo no ũka ũkenere gũkena FM rwĩmbo to Friday ĩno na ũririkane tũnyitanie na njohi yaku njohi ya balozi na ũririkane balozi nĩ njohi yaku njohi ya raga nĩ ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene mũno makĩria wa kũrehe andũ hamwe gũkena furahi dei Mwea edition nĩ Friday ĩno tariki 29 harĩa Quiv Sound Station mwena wa Guruvani harĩa Quiv Sound Station Lodge kũrĩa mwena wa Guruvani taũni thutha wa main stage ũkĩreherwo nĩ gũkena FM Rainbow Top tũrũgamĩrĩirwo nĩ njohi yaku njohi ya balozi na kũingĩra no njohi inya cia balozi kũingĩra no njohi inya cia balozi no wega ũririkane tũrari ũhoro wa Friday ĩno harĩa mwena wa Quiv Sound Station mwena wa Mwea Quiv Sound Station Lounge kũrĩa mwena wa Mwea na ĩrĩ harĩa mwena wa Guruvani tumagarĩtio nĩ njohi yaku njohi ya balozi kũingĩra no balozi inya peke yake na ũririkane nĩ Friday ĩno na njohi ndĩkenderio mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ningĩ wona wanyua njohi ũnyue na ũigĩrĩrĩki na ningĩ wanyua ndũgatwarithie ngari amana mne ngari
1: To great concerts. You have not been to this one. Grammy Award winners Karen White, Kirk Whalum, live in Nairobi.

Na que tu cá apreci ta galere. Na que tu cá apreci gata, e que tu mzuri. Yani rwe boro dhake vega nero dhake vega moro wake. Na que tu ala kiyoro wama toro lere. Yani kuna beats zingine, idhaka kwa nao kaigwa, iyo nayo ni meikubali. Yani haki doki dhaka kwa nao kaigwa, rwe boro nwa alwe tekira. Yani nero ikira goro ine, yani okay rwe boro nero wadesa goro. Kwanza, eta kwa rhythm kana hita kwa okay. The rhythm, eh? Rhythm now ni ingine kali. Mina penda hii. I swear. Rai gira ginya adhaka. The rhythm. Kwanza haa ni kwenda hati ready muno by the way. Watu wa kutrendisha. Trendisha apa?

Matiere kako dikere ni borodha kake da yake. Aki kitu tamu tu ni tamu tu. Ai kitu ah. Wewe. Mimi napenda hiyo rhythm eh. Beboro rat ndio zaka dino akirishia kwako.